nireni pani paga paga re gar sar sa ma kar sada nidare re sa kar sa paga nini pare re sa kar sa paga paga nini pare sa nida pa baga re.